0: Yes, good morning, good morning. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw karon maayong buntag mga nanay o tatay. Labi na diha di Miss Maliit. Kamusta naman ka, Miss Maliit? Wala na lagi kay imik-imik, Miss Maliit. Ay, ngon si Bus Bandoy, ang akong mga halok, Kuya Angel, pwede ba ipaabot ni Miss Maliit? Oh? Sana all. Ganong ipaabot mang yun ni Miss Maliit, Kuya Angel? Ako ka ng Bus Bandoy. Ikaw, Bus Bandoy ba? Ba't sinanggo kay ikaw? Isa mo na na-feel na ko nga feel na feel ko ni Miss Maliit, Kuya.
1: Wow!
0: Yes, ngayon po si DJ Marco niya sa Mabinay. Kung bati, Bus Bandoy, kay kung di nakaganahan ni Miss Maliit, ako mo'y mupuli. May buntag ha sa ninyong tanahan, mga palangga. Yan sa taga Magic FM niya sa Dipulog uban ni DJ Habal. May buntag sa Kuya Ramir Baligwat. Ingon si Kuya Rams. Siya na ako ron diri sa Dipulog, Kuya Angel, uban si DJ Rabs. Ay, DJ Rabbit, ha? Uban dahi mo ron ni Kuya Ramir. So yes, Kuya Angel, nagpakiyo-kiyo pawaunta mi. Niya, naabot man ang time na nitingog ang akong cellphone. No? Mauna diha mga palangga. So, sa paigi paabot mga langga sa kabuntagon, kutaw na sa kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, kape nga para sa tanan ng atong Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Capsule. Ha? Ay mo kalimot ha, Amigos Capsule mga palangga ha. Mapalit sa tanang botika o pharmacy diha dapit sa inyong lugar, asa mo naminaw karon sa tong program ha. Kung asa mo dapita maminaw, adto sad mapalit ang atong Amigos Coffee and Amigos Capsule.
2: Hello.
3: Yes, hello, good morning.
2: Yes, good morning, DJ Rabbit. Kadugay ba ni mo makatubag? Gano'n man?
3: Ano eh, wala pa kong kaibot, sir.
2: Alo, may sabay po yung limon niya kaibot-ibot.
3: And ano ang bina, sir? Kasi ayaw pa ko yung kaayon, sir. Nabisip ako o ka ng hikling-hikling din sa ako ang mga buluhatuhan.
2: DJ Rabbit, nalay ko, nalay gamay. Ingon sila, gipatawagan kasi DJ Rabbit. Kaya ingon si Kuya Rams. I've been for a year nga nagkuyo ko nota sa Amigos Coffee. Na ako nung kay Gishir ni DJ Rams. Nga, the best good ang Amigos Coffee sa imong life. Kung sa may mga panghitabo, kamusta naman to imong mga nanay o mama sa Amigos Coffee?
3: Yes, okay na gid kaya sila. Nag-continue na gid sila sa paggamit gid sa maong produkto, no? Ang inyong Amigos Coffee. So, sige na sila kapalit sa butika. Kaya nahurot naman po itong ako ang itong gibilin di ari ni Kuya Rams. So, nahurot so, naman gid sa gamit.
2: Manawagan kang Kuya Rams nga, hatagaan na pagkakapi.
3: Og tagaan.
2: Automatic
3: na.
2: Ano naman si Kuya Rams sa itong live? So, automatic na si Kuya Rams. Si gana niya.
3: Ganon na, Adi Ayn.
2: Oh.
3: Hello, Kuya Rams. Miss you.
2: Ganon si Kaulo. Uy! Uy, Kuya Rams. Miss you daw. Hello po. Sa ito, ano ito yung sa miss you? Sa ito?
3: Alam, i-miss you lang sa akin. Masin na kasi ito lang sa ipon.
2: Anga, nami. Anga, ay, aksyon ko kaipit na.
3: Chika, huwag ka kaayo, sir, no? Chika, huwag ka ika.
2: Dili, uy, ako nanihidra ko sa mga kalihukan, kaya dugay-dugay na matana ng mga kalihukan, no?
3: Yes, so...
2: So far, so far, sa imong experience sa Amigos Coffee, o sa imong nanay o mama, so far, sa ilang kwan,
3: wala na ka. Ang kumama, sa'yo na dyan siya makatulog. Kaya ang kumama, ang iyang giindahan sa diha is katong insomnia dyan, diligid siya katulog. Alas 11, nagdok-dok pa sa iyang kaldero, kanang hinis pa. Karon mga alas 8 pasado, alas 9, higda na gid siya kay upiyong na gid iyang mata.
2: Okay.
3: Dayon sa iyang sugar side kay mahadlok man gito siya mutaas gid ang iyang sugar or gid na ang iyang gi-take food kay wala ra gid nakasaka gid ang iyang sugar. So na maintain ra siya sa ubos ra gid siya.
2: So normal ra, normal ang sugar sa imong mama.
3: Oo.
2: Kailan si imong mama di Jarabit?
3: Akong mother ko ani siya. 78, mag 79 na.
2: Ah, so kamanguran dahil ka, no?
3: Iyo, kamanguran oh. Ko.
2: Kamuod na ni Mubili si Kuya Rams, ha?
3: Shepherd. May mo na kamanguran, sir, kay panggaon po ta sa... May po nang manghud ta kay panggaon mo ta sa ato ang minamahal kong na.
2: Dalia ni mo.
3: Kung na.
2: Kung na. So, balik ka na tayo mong mama. So, okay na gid yan kan. Ikaw, Rabbit, yes. Pag yun lang sa Gagamigos Coffee.
3: Oo. Salin-salin lang ako, ah. Siyempre, kaya unahan mo na ako ang mother.
2: So, if naadya si Kuya Rams, mga mag-share-share mo Gagamigos Coffee.
3: Sabay ni Kutaw, sir.
2: Dito una mo Kutaw ninyo, yun.
3: Siyempre, kay gentleman rin siya. Siya, Jude. Siya, Jude, makuta. Dahil hatagan ko niya.
2: Ano? Ano? Ito, gilok. Ano? Nakala si Car Ana, si Carlos siya. Pag sure ng DJ Rabbit, Kuya Angel. Ang sure ginako, no?
3: Hello! Ano rin? Siya mo to. Oh, Ali, B. Ali, Carlo.
2: Ano man?
3: Nang masubukan mo, magkutaw tag-kape. Oh, the ba? Labi mo gud kutawon ang kwan. Labi mo gud kutawon ang Amigos Coffee kay humot sad siya.
2: Asa humot nila ni Kuya Rams?
3: Shamford. Iba talaga yun. Chikadora, chikay ko ba? Iba na kong gi-forget-forget gi ko aning kahanginan ba? Alam ko, yun pala eh. Yun pala yun eh. Kaya pala eh.
2: Hindi. Ano lang yun, I'm just asking lang, kay sa mga burgat-burgat na to, di naman mo gawas ang dapat, di naman mo gawas ang katotohanan.
3: Yes, so, wala ginay burgat-burgat, kana sa inyong produkto, wala ginay burgat-burgat, tinuod gina siya.
2: Tinuod
3: gina siya. Oo, daghan ko, good food niya mga ka. Kay, mahurot bago na inyong stocks dari kung wala gay nakauyon sa inyong produkto, mo na siya ipag matuod kung usa ka epektibo.
2: Tungod na sa imong pag burgat-burgat diha.
3: Burgata na ito maayo eh, para kuwain, para dali mahalin.
2: Ah, pero katong imong nanay, di ba taas mo sa itong sugar, kamusta naman to?
3: Oo, kuwain ka nang still nagkapalit rin hapon sila sa produkto, kay doon naman to siya sa butika sa kuwain, dito sa Dapitan okay. Man to siya.
2: Mm-hmm.
3: Oo, dito lang siya magkuha. Kaya doon naman tayo siya sa kuha sa dihagod magpalitan niya. Wala naman ko'y kuan, wala naman ko'y gihuptan na rin nga kuan. Karto na lang mo rin nabilin.
2: Yan, wala ka pa hukti ni Kuya Ramos o hinuptanan ninyo?
3: Wala naman ay.
2: Yan, wala.
3: Pwerte! Ako, Sir Amir, i-estos na sad ko ni Sir Angel.
2: Wala eh, ako lang ba? Anong wala na kaniya pa hukti sa hinuptanan? Abasa ko na lang kada
3: ah. Dili mo gud kay talag sara mo gud kay siya ma ko and very good. Mo about siya diri da takuan lang.
2: Kay ko di lang. Oy, kay ba ko nganong wa kanya pa binli og hinuptanan.
3: Kay nga naman.
2: Para ini abot niya diya magdungan mo kutaw.
3: Oh, ana jud, ana man jud na kay lamion man magpahimo galimig ko ana ni katong mag magic mug.
2: Ha, magunsa mo?
3: Magpahimo kog magic mug.
2: Kamong duha, niya ini-email mo gawas inyong picture.
3: Oo, ala, Jude.
2: Ano? Ano, ay, buntag ko niyo. Ha?
3: Lupigon niya tayo muhang libreng mag ba? Wadyo ko niyo taga-ais eh.
2: Nga naman.
3: Ika tayo muhang Amigos Coffee nga mag.
2: Ah, so imo to lupigon. Manang,
3: oo.
2: Manang lupigon
3: niyo. Ito ang mga magic, good kay.
2: Inig. Ikutaw sa Amigos Coffee, magawas din yung picture doon ni Kuya Ram.
3: Yes, oo, ano, Jude.
2: Alata. Oo, oh, yeah.
3: Ibutang ka naman sa tunga, sir, sa picture.
2: Alo, ikaw mo yun doon, ha?
3: Oo, ibutang ka naman sa tunga, referee.
2: Ikaw may referee, si Idol Toronto.
3: Si Idol Turan sa iyo, wala ba ba? Diyan ko kakuana na ha? Kasi mabungno ang tag-asawa na ha? Ikaw, oh, Jose.
2: Ano sa na? Available man sa na?
3: Na-available, ready to mingle? Napo, oh, talaga na. Ready to mingle. One hire up ako. One hire up ako. Gusto mo. Ba na lang ako ni Sir Amir?
2: Ah!
3: Sakay na lang sa iyong broom-broom para kung sa yun na pag-anhade sa inyo ha?
2: Agay mo kung sa magani.
3: Ako alam, may visit lang, suri-suroy.
2: Magkuhan, kay mo ka na. Ah, kay mo ko niya, kay mo ko kung sikantahon yung Kuya Ramir.
3: Ah, saman.
2: You're my travel halfway along the way.
3: Char, my Morina,
2: my Morina girl.
3: Ay, nako, biglang nag-Morina girl eh, no?
2: Oh,
3: nako. Dayon sir, kumusta naman ang ato ang kuan diha? Bagong tuig diha sa Cebu.
2: Oh, okay ra gyapon si Kuya Ramos nang ita ra gyapon sa imong serbisyo kay ganahan sa burga-burga mong duha.
3: No chores ana all. Sir, ami ali na diri kay oh, half sign ang kadagatan wala ning mga balud. Pwede ka maabot ni Ada, naara ba to yung maabot ni kuan si Ada?
2: Ah, so half sign na imong gitataw nga half sign na kay kamoya.
3: Oh.
2: Kamora ni Kuya Ramir magbuhat og baod.
3: Ato pabaluron ni nikabutan niya diri.
2: Asa ba mo dapit magpabalod?
3: Ay nako, diri ra sa magkuta-kuta og tasa, syempre magkiyo man ang kuan tubig inang tasa imong kutawon.
2: Magkiyo.
3: Ana ra na siya.
2: Magkiyo gyud.
3: Oo, kailangan kay init good ang kuan tubig din. Syempre kutawon gyud imong tarong para matunaw gitong kaping imong gibutang sa kuan para dito gyud ang isang cup niya malusaw gyud tanan. Mainom gyud tanan, walay mabilin.
2: Gusto mo, kuan gyud ang lasa mo, ma-feel mo ang lasa.
3: Yes, of course.
2: Mainig higop ni mo, piyong-piyong pamata.
3: Lami kayo.
0: Yes, nagkanagang salamat, DJ Robert. So, ang sapay gipaabot, ha? Lami kayo. Muna'y usa sa mga signature sa itong Amigos Coffee, ha? Lami kayo. So, sa tanan-tanan diha nga, nangita og lamion nga kape palangga, ha?
1: Atrasi, cool! Kay buhay pa! Na.
0: Atrasi na si DJ Rabbit, cool! Ingat si Kuya Ramir. Ayun na lang nagpa-atrasi si DJ Robert, Kuya Angel. Ingat naman Kuya Ramir siya. Ako ray mo atras, anak. Ako ray mo atras, anak. Cool. Tara. Adto na ta sa ubang nga mga detalya sa itong Amigos Coffee and Amigos Capsule. DJ! Yes, Amigos Coffee and Amigos Capsule. Mapalit diha sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. LKS nga pharmacy and supermarket diha sa Dipolog. Tanan nila nga brands, mapalit diha itong Amigos Coffee. Yes, diha po sa mga taga Butuan, tanan po nga branches diha or tanang pharmacy diha sa Butuan, available kayo itong Amigos Coffee mga palangga. Ha? Amigos Coffee and Amigos Capsule, mapalit diha sa tanang butika o pharmacy. So, kung sa pagipaabot ay naglangan-langan, adto na mo dito palangga, palit na sa mga produkto na ginama sa Amigos Beauty and Wellness. So, try ninyo mga palangga, no? Yan sa mga taga-Butuan na Alanas Pharmacy and Grocery. Tanan nila nga brands, mapalit niya itong Amigos Coffee. Alanas Pharmacy and Grocery. D&J Pharmacy. Diya sa Ampayo Butuan City, tanan nila nga branches, mapalit atong Amigos Coffee. O sabpod ang atong Amigos Capsule, CNC Pharmacy. O CNC Pharmacy and Saturi Street, mapalit diha atong Amigos Coffee. WRV Generic Pharmacy. O, tanan nila nga brands, mapalit diha atong Amigos Coffee. MMG Pharmacy, tanan po nga brands, mapalit ang Amigos Coffee and Amigos Capsule. Juice Pharmacy, tanan nila nga brands diha mapalit ang Amigos Coffee and Capsule. RN Pharmacy, diha sa Butuan, mapalit ang Amigos Coffee ug Amigos Capsule. iCure Pharmacy, tanan po nila nga brands, mapalit ang Amigos Coffee and Capsule. 3MG Pharmacy, mapalit sa atong Amigos Coffee and Amigos Capsule. Diha sa BRG Pharmacy. Mapalit po itong Amigos Coffee and Amigos Capsule. Midtown Pharmacy. Mapalit itong Amigos Coffee and Amigos Capsule. Health Saver Pharmacy. Mapalit niya itong Amigos Coffee and Amigos Capsule. Tanang branches. St. Jude Pharmacy. Naadyod sa public market diha sa Butuan or sa Kabadbaran. Tanan nila nga brands. Mapalit niya itong Amigos Coffee and Amigos Capsule. So sa paigipaabot, Sir Lander Pharmacy. Mapalit po niya itong Amigos Coffee and Amigos Capsule 3M. Pharmacy o Hana Pharmacy. So tara, unsa pay gipaabot palangga. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy para makapalit nag Amigos Coffee and Amigos Capsule.
4: Hello sir! Hello kuya! Yeah sir, mayong buntag sir. Kisa'y pangalan na to sir?
5: Si Ramera Baligwata kuya.

0: kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe, karon mas nindot ang capsule nga ako ang na take na pirmi no sa Amigos capsule sama ning pagkatulog. Nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom, sayo po ta maka maka remove sa atong hugaw, so gaan atong agaan din akong lawas kanang
1: kaya ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag.
0: Oo, maglisod ko kalibang usahay gabi na usahay magbaan. Pero so, nga nagsige na ko sa capsule, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag, gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
1: Lawas. Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
0: Nagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang bita kayo no mo kanang Amigos capsule, mas nindot yun ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try gina ko kuya, nindot yu kayo kay magsigita ka nang panugab or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin nga kuan kanang imong mga murabag kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana, muhupay yu gaan siya, gaan gid siya imong pamati.
1: So, mo na nindot far, kuya Ramir Baligwat, ha, mo na imong experience sa ato ang Amigos capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pangutana daw si Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
0: Agoy, monay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Inzil. So, nindot kayo, Kuya Inzil, no? Kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya kanang ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
1: Barog na, sayo bro. Kayo. Pero sa una, murag dugay mo barog.
0: Wala rin, dugay mo barog, karon.
1: Aroy.
0: Wala tuyak.
2: Ay!
0: Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
1: Manguhit. Sige. So, ana, so, alang sa mga tatay ni Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila,
0: makaalang sa,
1: makaprove yun just itong Amigos capsule niya.
0: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot, ang ito ang year karon sa Amigos capsule, ganing mga edadaran na, o sama, apoy uban nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Lindog yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos capsule na pinimuno. Buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na, maghayag na, kuya, 40 years. So, ako ako'y ilang ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, pag na may problema gamay sa ilang katao, una dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So kaning Amigos capsule ta. Amigos capsule lang ta mga pare.
1: Okay, pila edad na to, kuya? Pila edad na to?
0: Ako kuya, ang edad na ko 52 na jud ko.
1: 52. Okay.
0: Pero taga-asa din sa Japan kuya.
1: Taga-asa din ta kuya Rams.
0: Nakaroon ko ano yan, nakuyo sa dito sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, dagang kayo salamat, Kuya Rams!
0: Dagang kayo salamat, Kuya.
3: Yes, dagang salamat, Kuya Ramir Baligwat, o sa mga nagpamatuod sa kaipiktibo sa itong Amigos capsule. So, sa pagipaabot no sa kadaghanan nga naminaw karon ay namaglangan-langan na mga palangga nga naminaw. Kahibaw naman ta, ang Amigos coffee, super effective, super lamian. So, kung naka-try na mo sa itong Amigos coffee, so, layo sa dinyo itong Amigos capsule. No? Saan mo magmahay sa ka-epektibo sa itong Amigos capsule? Labi na sa mga tatay ni Abos Panduay, panagsana lang manok tugaok, boss. Ha, sige.
4: Sana all!
3: Wastag sana lang manok tugaok, boss.
4: Sana all!
3: Ingon si Marco, bata-bata pa mangkukuya, pero tagsana po din mo tugaok ang ako.
4: Sana all!

0: Ano sa mga gusto gusto mo, Marco? Every minute.
1: Sana all.
0: Nako, Marco. Sige na, go.
2: Morning.
3: Yes, good morning, ma'am. Isa ka ito yung pangalan na to, ma'am.
2: Ay, sorry, Jel. Good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
3: Melissa Abadinas Lumukso.
2: Ah, yes, sir.
3: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
2: Arpili Balamban, sir, Cebu.
3: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Balita na ko, ipatawagan ka. Kaya usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
2: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
3: Okay, mag- lumbar pain. Oh, sige, sige na naman.
2: Oo, sorry, kay last December gyud ni nako, sir. Nako pang gipa mati, bali nagyong sakit sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipa-obserbahan nako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir nya nagkuan labod ko nag take sa ako ra gyapon tong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagka bati na ko nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya gningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon, ingon akong ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon, sir, pasalamat lang gyud, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi, pamati. Unya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
3: So, nawa ang po, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usalang kapad
2: yes,
3: na Amigos Capsule.
2: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usakapad. Usakapad, sir.
3: Or usaka blister pack.
2: Oo, kanang na po, kakapsule, gani, sir. Gisigin na ako. O buntag ug hapon akong inom sir, buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya sumuot nga hing kuan ko hing dry lang yun pod ko
3: so, karon wala na ang sakit ang imong hawak imong lumbar wala na.
2: Wala na gyud sa tinud anay wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So ikaduha pud na ako sir no mo share lang pug ko sir para pong maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir kaning ang ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usap po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir again ala nibalik man ang akong menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na nako nga nag normal na siya sir pasalamat jud ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayong tabang sir
3: so normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag
2: yes,
3: inom imong Amigos Capsule na normal na sir.
2: Oo kay since December sir 2025
3: ay by the way ma'am Melissa pila yung edad nimo
2: 49 ako, sir. So, maubi daw ito nga.
3: 49. Ito ang ngayon naging magminupusal, no?
2: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod ito'y dala po sa minupusal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing try yud ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugod itong ako ang kanang bingod na padong diri sa lubot. Okay, no, sir.
3: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak?
2: Oo, man. Oh, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. Uga ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
3: Nibalik siya sa normal. So, karang yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sad ang sapa.
2: Sir, ako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, pura naman bagong dalaga, ani. Mula po ako ang na-experience, sir.
3: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan na kaning sa ato
2: pa. Mula na naging, sir.
3: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
2: Kay katong sa time, katong wala pa nag-answer, katong na.

maliit, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sa gipin, itinulak

0: Rosa.
1: Vibe 105.5.
2: Feel the vibe.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.